pon nan vi yo bò. Fi ke bele kpò gale a, mou ka o. A ou ke be doa, mou ka o. Nek ba ni tek be la goye chan, mou ka o. Paske a me bou benya, mou ka na me bou o. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla.

subana afara fani loto gugunu metel ocha joglo to kidiglo to ble gugunu ge krani chole de itumo medunga nyoro kidiglo to gugunu hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbuno mamotofu nsindume de achicha ganuglo to alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabani le ninku igbaleku malayi ndi munu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro esiga balde fa nemala yiganga igbala iyerwa mala yiganga igbala gipara ginasu ibusu numero ibusi si ibusu sunu budi ibusu nume malayi ndi ganga igbala gebi gabunu makugi gesiga bale evo busu nasaga kajangwa soro roa ganga ndi nemala yi ganga igbala subana gani belagi yero yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fa kresangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibordan de itungo mamata do fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yevo busu sangu soma ga kajangba sorwa fa kalimbi fe tube alo boye chatma nunu malakal gani mbiesu meyi gani ibala yayang mamela me swatemi de ititja ochojo aloto anyiro ititja gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bal nsimo wala ba barwa.

0: bilamba bubu ka bulamba fo moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika imprégné ki alapa ko mo ran bo moye mbi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke di po tu e ko nko be tin ni joba iye ari di afo arele ohun ba pa onyo ohun egbe ototo
1: le ma o e ma ku o mi lo ni ajiwe ma o olohun.

0: temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune unakunu bore irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa inata irun efune napa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mo de ni osumeru ni osumefa ni osumeje ni osumedogu oni ni ona kanun bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo woye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti o chu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le do tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odun meru na e ton lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ti alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni e ke di po to yen po nko be tin njoba iye ari di afo arile ohun ran pa onyo e ohun egbe ototo nle ma o ki ma
1: Can we do it again?
2: Yeah.
1: You know, when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
3: All right.
1: Listen to the whole flow now.
4: Yeah.

Togo sama bile ni botugo donglu bono no mo dale minisi we jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama nga ko jonne botugo donglu bono yo yo ge o ne bi hiu sama dene zize bogo jo utugo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye gwe yo fala to mir ne ro rom dindima na bale da ke jela dale pagal hong ne be chel da ge sia tikiwa na bli re re le Pedeu sobola ele hongde galidale bihiu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir nele tribuze turo jamie sobor ginum bunize pulukun botugo donyo tomdune minisi wi ojonne to noda la fidu meyo yo damno noni inisuru yane basusurudu

0: internationally. Mbe akwa nungbo na jemini. Ayi chintunga mchela.
1: Sorry.
0: Na mungu mungu. Omu kutu wazanda. Iwa. Na mungu mungu. Nuzin.
2: Nishumfuza kani na mungu
0: mungu. Mungu mungu. Ayi chintu. Kengwe.
2: Mungu mungu.
0: Lele. Chana mungu. Kengwe. Guys, I'm coming back. Nisala. Nisala. Nisala.

yon bò. Fi ke be lek pò gale a, mou ka o. A ou ke be do a, mou ka o. Nek ba ni tek be la go e chan, mou ka o. Paske a me bou be nyan, mou kan a me bou o. No nya do da siwa, vovo man no a si o kaka. Kafla, ana home, a kon wanti do da yame. Be a nyan, nou kole da la hwe bou me o.